segmen Yengan di Are. Parang ano, sa pukor pre-iisan-isan na pukor semang dua yun ano. Kaes di YFM Bidaya, kerap bisama.

0: Ne ngale de ngalo tre yi da ti ken di ha
1: langet le nge
0: ba le an di no lan ni ta nak ko
1: an ne
0: ai ono na alang na re to ko nga po kan ha jang lan
1: yo do ne
0: no ku jambu nu alang.

0: Nahi mantubo laki alakin
1: hen haki
0: nahi patong ilang jong matamben panyen
1: dampe
0: lahen dah tuba telakin dayong
1: to che
0: dah umadata pura lanto.

0: Agat ng upap, lahat nandiyan liba.
1: Bantete!
0: Naigiyo na hulong langyo, labang
1: tingang tele.
0: Dalalak, di man tanggap, natuloy langyo.
1: Yodone!
0: Yukon di anak layong, laputap mutong, andat din yan.
1: Alewe!
0: Andat di kalaan, te umahadyang paran, napodyolon.
1: Alewe!
0: Ni oong agap mo paplap na dyan liba.
1: Iban tite.
0: Napala ni hatukong o matadatapura.
1: Napane.
0: Natang lambo tukong yung o dyan liba.
1: Iban tite.
0: Yung kanta din na lirong.

Mayang, hadi luma hen tinak ngajloh kat alang anak hipun. Alang deng ana pake ngwa awan patrunga din legah kat alang sa anek bu kerane. Anda hen

0: sama derep ngarep pawen so pukor pis ngarep de pukos meng dua strep ngarep
1: masuk di cekamu ya panunganmu as
0: di pramen bisama
2: that's right on time dang segmen ngarep pawen.